0: magamay niya.
1: Ang lahat na kumoy yun, karatero niya.
0: Natero, kung meron niya daw ka.
2: Ala, pa ila, buso.
0: Ay, ma.
1: Ay, kasi ni pasta ko pura ka. Ang sirang balontero.
2: Oo, ni pasigaw
1: mi. Nakalaman ng karambisela din, tariboko.
2: Ang mangyay ko riboko.
1: Ayaw, riboko.
2: Lakbus na.
1: Ang jiro na mga lekang.
2: Oo.
1: At kepag eh,

0: Ay, amore, napulun.
1: Ang lalabon na tino para sa are, mali para anak, kapasal na ni pa siya, legil, mag-isipa din ng...
0: Siya, ha? Ito mundur tau.
2: Ito na mundur, kamanin siya si padit na niyang. Ikan lalo si buntulo, si tun rumuri-muri.
0: Sabi na to, ito pun na lapis pertama siya, lapis kedua.
1: Ang lalabon tulang, hindi ko sumpahin, mali, tiyagas, sekwa-sekwa, nagkukutahan.

0: Enjoy? Kani akong kaya sagi, ako yung mati. Sorry na. Nampo binyawin ni Reke yung reso-reso ng rekalaw si Kolingkoling.
1: Ang lalatalong tawang at nang singayan di kuro natin na nagaisingan, nakabuwaro ng bato